0: Tune in Tokelau.
1: Mä teen mä mulle Tokelau. Elleko keto e hoka mana tuo tupea ma hoka iloa tupea kote tatou winter pola Tokelau e okilani I kinei. Kotea heo he hulu tahi o yulai. Vei e pe koto e hoa vai a heo. O tatou kua ilo ton iyo. O te hulu hulu hoa tēnei o uni. Mau tino lava la toi hoa vai a heo ni. E, nana haka mana tuotu lava kahai e ie he tiketi e manakomia. E, hoka malulu atu, hoka tulo atu, ona lava ko te manakomia ie ki tatou ilunga I kinei, tatou nā tā pena penanga hoki lava mō nā vaenga manakomia ai te ne hele ni. E he lauli mahe hulu la te tiketi. E he lauli mahe hulu tiketi, he wepe ko toi tahi hoki tiketi e te au. Ka e mea manu ka haila vai manakomia e ko ulua ni tiketi. Ie te mātua tēnā kia moetangi ho ka aloha. Moetangi ho ka aloha o lua tahi, tahi huitu valu, lima tolu iwa valu. O lua tahi, tahi huitu valu, lima tolu iwa valu. Ka hai mana komia ko lua ni tiketi. Ko he toi lahi hoki, tako kila pe kua pe less than 100 na tiketi ko I toi. Ka ko te iyo. Ka e ko te nei hoki a ka hoki la e hoki lepana Toi tahi hoki tiketi tēnei e te au. I te numela o lua tahi, lua o, tolu huitu hoa, tolu tolu. Ni, ka hai e manakomia he te tiketi, e toi tahi lava. Ka hai kikila ko, kikila tokila ka lei hoki wa. Ko te hiva tēnei e takua ko te winter ball, ni. E mau tino lava kua pāki te winter, ko tona winga ni kohu winter. Kai o tona unga ve hoki la e holinga mai ni palanke ke hoki ni mai ke o wala e winter ni o tona unga hoki la ai ni luti hoki la ni a ni palanke o ta tona unga la o ta to ka hiva ta kamilo ina palanke ke I tu langa la wala he winter ball ni O tōna uinga ki tātou umalele I e makalilia, hai hoka leo tātou la kei. E mahai ke pāngila ngila, e mahai ke keng keng, kai ke mahana hoana. Ni? Ia, o kako te mea moni lava, e puli lava koe whaiki ei. O hea lava te tuka ngā style e a kako au, heo vela vai au la kukumato he palanke ke hoka leo leo. E tuku lo vailo to tava le hoka leo leo ai kai te mamalo tatou kainga kai ko hoko mole mole lahi le le ye ila vahe tino e toi huia mauehana tiketi mole mole koke longo mai ki nanu me la ye nei ko tuku atu ni e pako tinu me la hoki te matu hoki tena ki ali he o lua huitu lua iva iva o no tolu lima hoa o lua huitu Lua iwa iwa, ono tolu lima hoa, kahi iwe hea mana komia. E, nā, ko te mea moni lava ko tātou ilunga I toke lau I kinei, e tau muhai lava ke hoa I te tulouni, te tātou senta ilunga I kinei, o kila ni ke heo ni ki nā mea umalele, a ki tātou e hoa ilunga I kinei. E, ka e hoka he taila hili hoki te hea poti, hoka he taila hili le te huia huia mai hoki, ai kila ka lei he ko ko mo ni hetala mo ni ta ku kila ka lei na tai mi tai nei ku malulu lele ko makalia lele I tu langa ye ku a he nga ta kila te na ve ho kila na e ya Dr. Mary ho ke tala no mai kite pe hi mate pi hi te hulu te nei e ke he mai ho kila mate hulu ma he ani e kila lele na la ke po na ko ho ki ni na ko hu e hoi ngalu ngai ko po na ko ho ki la vai e vai la ko e hoi ki mahana hana hoi ki lele yo la ke I ho ka mahana hana to tino na he hoi ko na he vai ya hoi ko te ulu pui pui ho ka lele I la va na pulo mahana hana e mahai la va ke hoi ki la ka lele na matua ki tato matua ni wai ko te kehe kua kehe leho ki te tau kua malulu a tiri mo kua makalia e malama ke hoki I nga tahi tai mi kua e toka te a ihe ilunga o nga tā vale. Ia ka he tama heo heo ni nga lava hau tuanga o ki lava ki tātou ia ia e malolohi ki laka leia tātou matua matua kai mahe nga hoa nau e le ko ulu e malolohi ka kona matua matua ma nga hoa nau ke hoa hoka leina Nā lā kei, o te mehoke o tātou hana ue kohu lawa nā skivi pan kohu mahana hana ki loto I tui e tongi ngai hoa ho. Ni? he hokatonu atu lau mua, he hokatonu atu kai, ni he hokamana tunga lava mō ki tātou, wai e, o te mea mōni lava e he tātou iloko te mea tutupu mai tahi lua minute i mua atu. He tātou ilo lava nā mea tupu. Kai mō te puipuinga lava tātou hana mana tino mātua ki tātou, tātou kāinga, ke kila kalele, kila toka hoki wai, e wawe maua lele hoki i te hoa mai, peko te makalilia hoki, mana tua hoki e tahi taimi, e oheolo te makalili, ko hakaopopo mai mai e tahi tauale, ni? Kai ko te hakamana tunga atu lawa, hakamana tua tua ki te kolum malu, i e kila toka nā lake o tātou matua matatou hana. O ko te nā hakamana tu atu, ona ko talanoa ki te winter ball, ko te nā lai hakamana tu atu e hukila nā lake. Ka ko te mea moni lava, i o mai ko tātou hiva hui hui a toi ho awa iaheo, e hea poti mai ai koulua ki te hiva tēnei e toke lau ilunga i okila ni ke heo hea ni hoki ki te lātou whole day lava e tau tuku atu ke ki mua lava te tua ke heo hea ni mai te tua ke iei he vaenga vena e mahi e ke hoa i umalele nā ueri sa mana hakatahinga mana maopoponga mana mea umalele toke lau a tono hoki lava e tau mai koulua ki iei he taimi tātou ieia e haero mai la vaila la te South Island ke hana heula vaki Wellington e ko te holde ene i e tau mai la wakoto ki e kai mai hoki lava nā kā ingo ki tātou mai toke lau e o mai hoki lava e mapu mai hoki lava ma malolo mai hoki maka malu mai hoki loto i te i tātou senta tēne i tau hai atu kai hoka he tai lahi te hea poti hoka he tai lahi te lango lango mai ni kai tātou la tātou pehe tēne kai tai ni kai tātou.

0: Έλα τε μαμά λούτο και λάου. Ελέγω και το χωκά μανά του ατουπέα μα χωκά ηλό ατουπέα κότε τα το winter πόλα το και λάου εωκυλάνι η κινέι. Κοτέα χω χεχούλου τάχει ο Ιουλάι. Βέει επέ κοτό χωά φαγιά χω. Ο κοτά το κουά ηλό τον ίο. Ο τέ χούλου Hulu hoa tēnei o iuni, mautino la vlato e hoa vaia heo ni. E, nana haka mana tōtu lava kahaie i ehe tiketi e manakomia. E, hoka malulu atu, hoka tulou atu, ona lava ko te manakomia i ehe ki tātou ilunga i kinei tātou nā tāpena penanga hoki lava mō nā vaenga manakomia ai te ne hele ni. E he lauli mahe hulu la te tiketi. E he lauli mahulu tiketi heo vepe koto e tahi hoki tiketi e te au. Ka e mea manu ka haila vae manakomia e koulua ni tiketi. E ei te mātua tēnā kia moetangi ho ka aloha. Moetangi ho ka aloha o lua tahi, tahi huitu valu, lima tolu iwa valu. O lua tahi, tahi huitu valu, lima tolu iwa valu. Ka hai mana komie ko lua ni tiketi. Ko he toe lahi hoki, tako kila pe kua pe less than 100 na tiketi ko toe. Ka ko te iyo. Ka e ko te nei hoki a ka hoki kila e hoki lepana toe tahi hoki tiketi tēnei e te au. I te numela o lua tahi o lua tahi, lua o, tolu huitu hua, tolu tolu. Ni, ka hai e manakomia he te tiketi, e toi tahi lava. Ka hai kikila ko, kikila tokila ka lei hoki wa. Ko te hiva te nei e takua ko te winter ball, ni. E mau tino lava kua paki te winter, ko tona winga ni kohu winter. Kai o tona unga veho ki la e holinga mai ni palanke ke hoki ni mai ke awala e winter ni o tona unga ki la ai ni luti a ki la ni a ni palanke ko ta tona unga la ko ta to ka hiva ta kamilo ina palanke ke itu langa la awala e winter ball ni o tōna winga ki tātou umalele i e makalilia, hai hoka leo tātou la kei. E mahai ke pāngila ngila, e mahai ke keng keng, kai ke mahana hoana. Ni? Ia, o kako te mea moni lava, e pule lava koe whaiki ei. O hea lava te tuka ngā style e a ka koao, heo vei lava iau la kukumatu he palanke ke hoka leo leo. E tuku lava ilo tō tāwale hoka leo leo ai kai te mamalu tātou ka inga, ka haiko hoko mole mole lahi lele ye i lava he tino e toi huia mauehana tiketi, mole mole ko ke longa mai ki nā numela ye nei ko tuku atu ni, e pako te numela hoki te mātu hoki tēnā ki alihe, o lua huitu, lua iwa iwa, o no tolu li mahoa, o lua huitu, lua iwa iwa, ono tolu li mahoa, kahi iwe hea mana komia. E, nā, ko te mea moni lava ko tātou ilunga i toke lau i kinei, e tau muhai lava ke hoai te tūlou ni, te tātou senta ilunga i kinei, o kila ni ke heo ni kina mea umalele, a ki tātou e hoai ilunga i kinei. E, ka e hoka he taila hile hoki te hea poti, hoka he taila hile te huia huia mai hoki, ai kila haka lei he ko moni he tala moni ta koe kila haka lei na tai mita nei ko malulu lele ko makalia lele i tu langa yei ko he nga tau kila te na ve ho kila na e ya Dr. Mary ho kila tala no mai ki te pehi ma te pipihi o te hulu te nei e ke he mai ho kila ma te hulu ma he ani e kila lele na la kei po na kohu hoki ni na kohu e hoi ngā lua ngai koe, pukona ko hoki la vai, e vai la koe, hoi ke mahana hana, hoi ke lele o la kei, hoi ka mahana hana tō tino, hoi ko nā he vai, hoi ko te ulu pui pui hoka lele i lava nā pūlou mahana hana e mahai lava ke. Hoi ke lehoka lele nā mātua ki tātō mātua ni, wai, ko te kehe kua kehe leho ki te tau, e kua malulua, tirima kua makalia, e mala ma ke hoki i nga taitai mihua e toka tea i hea ilunga o nga tāwale. Ia ka he tama heo heo ni nga lava hautua ngau ki lava kita ki tātou ia ia e malolohi ki la ka leia tātou mātua mātua kai mahe nga hoa nau e le ko ulu e malolohi ka ko nga mātua mātua ma nga hoa nau ke hoa heo ka leina. Nā lā kei, o te mea hoki o tātou hanau e kohu lawa nā skivi pani kohu mahana hona ki loto i tui e tongi ngai hoa ho. Ni? he hoka tonu atu lau mua, he hoka tonu atu kai, ni he hoka mana tunga lava mō ki tātou, wai e, o te mea mōni lava he tātou iloko te mea i tutupu mai tahi lua minute i mua atu. He tātou ilo lava nā me tupu. Kai mō te puipuinga lava tātou hana, mana tino mātua ki tātou, tātou kāinga, ke kila kalele, kila toka hoki wai, vave maua lele hoki i te hoa mai, peko te makalilia hoki, mana tua hoki e tahi taimi, e ohio lo te makalili, ko hakaopopo mai mai e tahi tauale, ni? Kai ko te hakamana tunga atu lava, hakamana tua tua ki te kolum malu, iyo, kikila toka nā lāke o tātou mātua mātātou hana. Kwa ko te nā hakamana tu atu, ona ko, ko tala noa ki te winter ball, ko te nā lā hakamana tu atu e huki lā nā lāke. Kwa ko te mea moni lava, iyo, o mai ko tātou hiva huia huia, toi ho awa i aheo, e hea poti mai ai ko lua ki te hiva tēne e toke lau ilunga i okila ni ke heohea ni hoki ki te lātou whole day lava e, e tau tuku atu ke ki mua lava te tua ke heohea ni mai te tua ke ie he, he vaenga vena e maha ia ke hoa i umalele nā ueri sa mana hakata hinga mana maha pōponga mana mea umalele toke lau a tono hoki lava e tau mai ko lua ki ie he taimi tātou i eia, hawelo maila waila lo te South Island, ke hana hewelo wiki Wellington, e kotou e, e ko te hall tēne, i e tau maila wakotou ki, e kai mai hoki lawa nā kāinga ki tātou mai toke lau, e o mai hoki lawa heta, e mapu mai hoki lawa ma malolo, mai hoki, haka malu, malu mai hoki lo toi te, i tātou center tēne i tau hai atu. Kai hoka hetai lahi te hea poti, hoka hetai lahi te lango lango mai ni, kai tātou la tātou pehe tēne i hetai ni.
1: PMN Tokelau.
0: Maloni Aotearoa, ko he tala hui hui tēne i. Ko nā tau heanga kā mata mo te polo kalame, ilo ilonga o te ngā kau tu lou, kua paku mai ki lalo i tau heanga lima valu, a ngai ki te ono hulu tau heanga. E hei e la hea umea e hoai kā hoai, kua uhia e koe te tau heanga lima valu ma te lima iwa. E maua tau anoa hoki pē laho atu, te peke tēne i pako te ahui hui ngā te polo kalame ho pitoa tēne i, ko te ilo ilonga o te ngā kau tu lou. Ko te mea tāua hoki, e takilua tau heanga, ma maua tau wano atu te ahi huinga tēnei, ke e pālawa ki te hitu lima tau heanga o tomatua. Ilo ilonga te ngā kau e vave ilo ai, ma tangi ai te tau wale tēnei, ko te kānehea, ma e vave tonghiti ai hoki. E he tu tōngia, ka e vave, ma hai ngō huie. Ilo ilonga te ngā kau e hewe mai ai nā ola. Ka hai maua tau peke tēnei, ko te ahi huinga tēnei, o i hua iloa, ma hoka tino.
2: E tamuhai te Pacific Media Network, moni pola kalame, moni hoka hea launga e hili te lelei. Ka hoai tau kilanga ko heoli eki mātou nā tū la hono, pe ka hoai hoki kua huia tuku alo ke mai heo hai tionga. Te aloha ni mai ki te Pacific Media Network, o balu he lau, fitu ono tolu, tolu hua lua. Pe imeli mai te tuatuhi complaint@pmn.co.nz. Pe laho ke mai heo tuhi ki te PO Box, iwa fitu ono o tahi, manukau iau kilani. E ke mai hoki o ilonga heako te Broadcasting Standards Authority, te ovaluhe lau, tolu ono ono, iwa iwa ono. Pe hono ki te lato website, www.bsa.govt.nz. E lua hulu i aheo ngā lue mai te aheo o te hoka he launga, e te tau ke tuku i hoa i tau, hoa i tionga aloa kia.

0: Faso so to Melangang for an honorable year, Mawalungor Jatu Tunu, Tapo Inga, Lofenga, Wenga Totofi, Motu Vanditua, 1094 to Mamatinama to Tua, my lover, my mother to tell us that you all love a yellow for now, my lord, so for Manuia, my lolly, Tawata, my love, no sight, my lover, Papali, Elena, if you have your lessons, but you matter more feel Tatu Tapa, I will langi. Manatu foi, ya, wa. Maua mafutanga matua mafanau afi afi fapene oli pukoko veve la male alisa fapopo uma upo ole afi afi ole aso sa au tatu talunga pi ona yi fa yungole neiva yaso amata mea tu ile tamusanga mole sinfir tatu tunu ole taimile nei olo fanga solo le ipo le lalolangi le World Cup FIFA World Cup be on the Silfia de Tatu Tunu, ya lela la ufa iloito, tua nisi, o tatu talonga, pe on a yai. Awa on a memo dinoilo is our tatu pacifica, Nisila Australia, Samoa Tonga Fiti. I o lo yale awa Nisila, ya Missy Fuila Australia, o lo filoi, ilita musanga soka, FIFA World Cup loafil was Molono. Ile ungo talonga, mole Silfia de Tatu Tunu, o le tamusanga neole FIFA World Cup. Olo fanga solo lerwa amatalia el vayaso le nei le maita watu ya olesa fanga solo ile vayaso le nei al watu a uni you like Uni July. Talunga da aloi Mexico ma Africa Saute Manu Malo Mexico Luai Ilelehai South Korea ya ma Sechia Manu Malo South Korea Lua Ilitasi Kanata ma Bosnia Ya tutusa ai o le talonga lea kwata ma Switzerland tutusa foi ai taitasi Brazil ma Morocco ya taitasi ala to ai Scotland ma Haiti manu malo Scotland tasi ile le ai America ma Paraguay manu malo America ile fai le tasi Australia ma Turkey manu malo Australia lua ile le ai tauno vai lo le skito ya po talonga le tato au New Zealand lo fatu langa le termine all white Group B schedule. Ole tatu talonga mua mua ole ata alolea ile solua aso se fulma leono ile tasi le awuli ole ata aloilea ma Iran ma New Zealand le tatu o white ole talonga lona tolu alona lua a New Zealand ole afatino le solua se fulma lua uni tasi le awuli fo ile time ma New Zealand ole ata aloai ma aikupito po Egypt Ole tatu talonga lona tolu leo fatulanga ina mai Ole ata aloai lea male au Belgium ile aso luas fumalifitu wa uni tolu ile awauli taimi New Zealand. Watata utalonga la nae tolu nea ua mautinoa wafata oto ili taimi nei ya wafo ili tamusanga le hipo le lalo langi olo faka solo ile taimi nei ya wafo ila usila fia ya pei ona yai ile faka solo nga tamusanga soka. Tolu talonga New Zealand lea ua mautinoa Ya wale anga yatu mole sa ilingo solatu avanoa Lipo lalangi ole neifo I tau sanga Ya tatu se mai ya ile Vaenga pei ona yai Ya fanga solo nga fo I ole tatu Super Rugby Pacific Mwote si fia tatu tunu umasalo na ua Lutue pomala ele Fafunga tapo ele tatu tunu Ma ea tatu semifinal se lua Fa awa New Zealand leza So isi ambini ya wansa ilinga Ni awe o ilunga Mwole ipu au tu Ole Super Rugby Pacific Lua hafe lua se fulmaleono Ile aso furaili la Leza mata ina ni taalunga sa faatino ele Chiefs male Crusader mai kalaistete mawa ele tulanga na faatino ele Chiefs ili taalunga faa se fulma le Ivan ai ili se fulma le lua ale Crusader mai kalaistete faa se fulma le Ivan se fulma le lua oka mata ngofie nao ni nai highlight na maua le taalunga lea ae fai asi na mawa eo leo sofai leza o sofai ele Chiefs ya ali tiovo fai meo le awa matai Ya ya so so tu iba malu ipu engai da po inga malu yo ale kuseira kala istete malo le tapati le neto sanga mata ngofilo to malai tasi nao ai tatu te malolo ile neto sanga ai au tatu manatua le malai ma ngai le malai mata ngofi pai mau pe ngfain ya fa malu lua kuai ya ngai uso le fionga ya sua ya male mamalu le kampua ele kuseira ya maloa yo ele mu amani va Peya upu masan aye ya time fo lele mua fo ele stamba alo manu malo le mana chiefs ya afyo maya au matai le wa mai a foi le sing suinga semi final le sona nafi le sona nafi ya le sa semi final le tato Auckland Blues in a Tamaki Makaurau ya emisi foi le au tau tau le la mua le Wellington ne Hurricanes talonga sa fa tino ina le malai lava o Wellington ne o te manatu o le taofi malangona sa le Auckland Blues o te iloa sa fa alolongia o no le malai o lo you know o lo tau malai le talonga I le mafayonga o aku ngi moa folau vivingi moa fangua le malai o le malai o le Hurricanes ya po le Wellington taunu manuia le talonga matangofi pa ule tulanga sa maita wina le talonga lea le po na po Ele amata pemasalupe walima ile ele atos full minute na amata lia li talonga ya aifa manu alia loa nisi utamata alo ilonga ole Auckland Blues ya peona ile sunga ya na ave itua ya sunga fo ya Caleb Clark ya ona se fa manu alia le mafayo na ya toe fatino ina mfa awa wina li talonga ya mese fo ile sunga ya AJ Lamb ya le la sa yena swinga mo le Auckland Blues peita yane ele ima fai ai ya ena swinga ya mese foi tam fai atu le Auckland Blues ona ta of your feeling mai mai ha on matangi angi malosi ya mai le lau mua lima se fulu fitu aina manu malo ai le au Wellington ele lua se fulu maletasi ale Auckland Blues lima se fulu malefitu oh ka Ya, o ina tau tino mai ai. Lima su fitu le Hurricanes, fast full even ma loe le mana Chiefs wa mana ya. Wa dala fea ngai, le suenga se mpindio le neva yaso. Aso, lua se fulu yuni, aso tona ai. Lima te a ilitu lae fitu, awane ingalo. Suenga se mpindio le Super Rugby Pacific. Fa mana tuina, o le tolu se fulu tau sanga, talu, ona fa vaina, lea fo itam le sanga. Ya, awalane ingalo, pok sau tiken, pe a fayo na nae te malanga I Wellington, la fo iwa tali tali, ya Wellington, ili malanga hatu le Chiefs. Talusia fa tu mulia le malai le aulango lango ma tu ma fa nau ale ngata ile lungon tato sky sport olo ma u ale tato ta lunga 5 minute te ile tu la fitu ile afiafi tu sa ina tu ale sky sport new zealand tato so nga simbini a so nga simbini na a so tofi fo fola le ole fala wa le lisi wa tato au tasi a wai fo yo le afir filia ya ile so nga simbini ole super rugby pacific ole nei tau sanga Lisio vaenga e tau nou vaa ilo o lea ua a ilunga o pepa o faa mtalanga ya mese foe ta pena penanga. Tasio alofusu longo longo a Samoa ma Australia le sunga ya Jai Opetaya. Jai Opetaya o lea to italiu mai ile malai ya awa foe ya se tasio fusi lea foe sa yainai faa fita auli. Ile fusi fau lea ua ulufale mai ita mursanga fusu anga lalangi wata ua le super boxing ringsa. Super boxing belt ya lea olo o taiala mai taiulu mai lea fionga ya Dana White tasi fo I olo o faululu ya ili tato UFC po leisi to ainga ta longa o le fusu ya lea la ua fainua o lea atoe taliu male sunga ya Jai Opetaya e pui pui ya le fusi le nei o le super boxing cruiserweight heavy cruiserweight world championship bei ona yai ilana talonga mua mua le sa ye fa to ilalo inai ya se tasio tam fusu ta uta ua mai america le sunga ya Brandon Glayton le sa manu malo ai le sunga ya Jai Opetaya e se fa I unga ma ina wa mai ai le se fulu male lua o tam sanga ya ole O le ala ua failoa manino, o le tasi o talonga, ele o failoa mai lana panga le teminei. O le ua mautinoa, o le ato e taliu mai ili malae, le aso se fulu ma le tolu, le aso ananafi. Se itausa ili atu, a wae to o lua sui ia ua vava I atu, le ua toe a ngai mai. O le sunga ya Jai Opetaya, ma le sunga ya Connor Ben. Ya o le ala failoa manino ilungo ni upenga tafaa ilangi ya le toi taliu mai o le sunga ya Jai ya wale te mfainga e pui pui ya le fusi fau leo wa yona aao ile teminei ya pei ona yai ile nata usanga na ya faa mawinai ya le siampini o le super boxing belt se mai ile Paenga pio na ia tatu taalonga le laka piliki mo le silfian tatu tunu NRL competition. Mawa e tulanga pio na ia taalonga le NRL ile ne ifo iwa yaso. Pio na uva iloa ya ile aso tofi asefunu male tasi o yuni Yes, I'm a via Tunisia. Ta aloi le Rabbiters. Rabbiters male Broncos. Manu malo le Rabbiters. Fast fuma le valuana ai. Ile ono ale Brisbane Broncos. Se emele su farwaile. Asus fuma le lua leo uni. Sa ta aloi le Dolphins. Male Sydney Roosters. Manu malo le Dolphins. Fast fun malvalu ile se fulu ale Sydney Roosters Carlo Fai vai fainga le Dolphins. Talonga le aswana nafi ya sa fate ia e voi le tapo inga lau New Zealand Warriors a mese fo le Cronulla Sharks talo fai a mese popo e uia na malolo le tato auto tasi le New Zealand Warriors ile malae mau smart a pita ya nisa maulunga fati nunga le talonga ya ile tato nungo nisi sa tauno tato man malo peisei pita ya ne wale taula wale fat moe moe ona otulanga pei ona ya ile tamo fainga ya ile ahinda salamul muli ele itau la wolfa mo mo elefo isa tamu fail da to drop kick ya ele ta deni temi mai ane ya wa malolo le kunula sharks se fulu na manu malo ele sharks valu la New Zealand Warriors ele pon po se mai le talonga le Parramatta Eels male Canberra Raiders se fulu male lima na manu malo ai Parramatta Eels ele se fulu male lua a Canberra Raiders Tato wa ngai mai ile taalunga ale sawi ile taalunga le anafatino ile so wa wana nafi le safatino ai Parramatta Eels ma Canberra Raiders ile taalunga safatino ile so le itai ele mamauti le atu le sa manu malo ile ma naio le manu malo le West Tigers sunga ya luai Durham luai malvainga ya le sa manu malo ai tolu sfuma le ono ile lua se fulu malevalu ale Titans o le ala wa mahe ata lunga le na ya maufatu langa mai foi matatu au ile valu pito ilunga se ema ya ili numero tasi pe ono Sylvia Penrith Panthers se fulu male a lusu malevalu ana ai Tulanga lua fatuma wina le tato New Zealand Warriors. Apta waas, lua sfuma lua tato ai. Tulanga tolu fatuma waipea foi le ai, ale au, ale Manly Sea Eagles, ile lua sefulu wana ai. Tulanga fa Dolphins, lua sefulu ai. Tulanga lima, Cronulla Sharks, lea sa manu malo le talonga male Warriors, lua sefulu wana ai. Ile tulanga ono, Sydney Roosters, lua sefulu foi wana ai. Tulanga fitu, Newcastle Knights, lua sefulu wana ai. Male tu langa valu, Was it my name? Les South Sydney Rabbiters. Il se fulu malembalu ana ai. On valu pito nungalana, no no winga. Ya le wa salo lo fagas wa luatu ar se fulu ya vayaso, po le valu vayaso, talu ona fatu maupea il tatu top three. Ya a messia, ya numero tasi, le au longolonga, le au ale news, Penrith Panthers, ya pe ona yai. Taulunga talau tatu talunga le nei fiafi ia e failo nisi fo io ayunga na yai talunga ale tamu sanga fai tu malo ale tatu wotro pe ona tu sa oina mai lakapi Samoa ile under 19 talunga sa fatino ile asona nafi le lima yo vayaso talu na fanga solo manu tutusa ai na ta alo ai fale alili mali tu tani tai lo sfu malua ya no winga fi nau talonga ile talonga va pia msi umu man malo pia lima sfu malua ile sfu male valua si umu talonga le va ana west ma palauli msa tu paitea manu maloa ana west se fu male ono ile se fu lu palauli msa tu paitea ana masafata manu malo safata sfu malfa ile se fu lu Anna ole tato under 19 lena tamu sanga tamai tai pe ona ta aloai tu tane ma pia manu malo pia e ono sfulona ai ile le ai le tu tane au tamai tai ile vawa ana wesma le pata le au tamai tai manu malo le pata sfumaliva ile sfumale lima ana west ile talunga safata ma palauli sa lenga sa tupaitea au tamaitai manu malo safata lua se fulmaliva ile se fulmaliva palauli sa lenga sa tupaitea ile tamul sanga ali men senior A ya poli top side ile lima yo vayaso talo no fanga solo le NBC tamul sanga fai tu malo tu sa ina mai le fit pack insurance lakapi Samoa o yungala ia pe ona yai talunga ali ele talonga fale alili mai tu tane manu malo fale alili fitu se folu ile se folu male fai tu tane talonga pia msi umu manu malo pia tor su marchasis folu male iva si umu talonga palauli sa tu paitea ai mesi foile awa ana west manu malo ana west fas folu male tolu ile se folu male fitu balauli masa tu paitea ile talonga ana masafata manu malo ana lua se folu male fitu ile lua se folu male lua asa fata iunga nao tatu talonga pei ona iai le NBC pole tamu tsanga fai tu ma lo asio tatu tunu un Samoa ya pei ona iai so in fanga solonga ile nei vai aso tulitamai iunga tatu talonga mole vai aso vau ya wa foi fai tu ma lo i Samoa ya mese foi nisi o talonga fanga tama o lo avi fu ai tama mateni Samoa alo mafana wole tatu tunu ele ngata nisi le nei ya mese fo isa moa male pasifika o yunga na tatu talonga ne fiafi ya o tapena mayei nisi o tatu por kalame ya fatalo fatu I le fionga ya tupola ya la usunga ili faifiao malfatua faftai mafuta mai ya wafo I le ne fiafi lo fatu talo fai ya malo lava ngalulue malo fo ile onu sai ya olo aso ya manatu olo maua pea maulunga pelo o lua malosi ya wari tautua ina ole tua malona fina ngalo ya mese foe ili ngalo wenga olo ofenga ya ilofte letu mo olua mese foe tua fini ya manule ne fiafi ya tamufayatu datu peselea mese nisi o datu fasalangwa fa pisinisi ya mae aloa ona se imailea ole datu polkalame ole fatanuanga fapitua pino tau ole fiongo toto ali ile ne ya fiafi amanantu o manuia mea uma ya ile aso sapati ole tua koko Samoa arkadi woto es fulmal fitu minute ona tale ole tula se fulu fasa usamunga le tunu sapati manuia ya taulunga atua ile tatu to all sport ile ne ya fiafi
1: Mate o ia vele sui sui ngā tau fale a mā aroha o umana whailau siaki.
2: Le ai, o le māle nei, e lai titi tele.
3: E le au toi whape nā mā, o pa u I lalo le tausanga I le lima sulu valu, o oi le nā, ma oi fo I pā.
4: O le tausanga a mata mo le sui sui ngā wada kā nesa, o le tau fale o le ua lima se fulu male valu. E lima se fulu male valu pe lima se fulu male iwa loa o tausanga, ona la fo ato loa lea o mea fai fua hai lau sui sui ngā. E ta ilu o tausanga. Mafai sei a toa lau fito se fulu mali lima tau sanga.
1: Fa mole mole, fai moi mātou.
3: Ole a lafo mai ile meli.
5: Mafai iti talitonu o solia se tu lafo no maia inga o faa san launga. Ma ua efira ngalo e faya sau fai tionga. Fa afsotai mai le Pacific Media Network ile ovalu salau fitu ono tolu, tolu faa lua. Pe imeli mai le complain at pmn.go.nz. Pe lafo mai ile pusa meli o le B.O. Box. Iva fitu ono o tasi manukau. Lua lua faa tasi Auckland. Pete fisote isao le pulenga o aya inga fa fasan launga. Le broadcast tended authority le telefonio le oval selau. Tolu ono ono, iva iva ono. Pe sila sila la latu penga fisote inga bole website o le www.bsa.govt.nz. O tusi fai tia uma, e se tau ona tau nui tutonu o le luasifuru aso, talu mai le aso le fasan launga.
6: Gynecological cancers can be silent. You shouldn't be. Learn more by visiting thepowerofknowing.co.nz. If you're unsure or concerned, speak to your healthcare professional.
7: E le te tau ia oe una nā tia a fianga o le kā nesa o tutonga sā o te mai tai. Mo le sila fia atili, asiasi le powerofknowing.co.nz. A whai o e popole pe le mautinoa, tala noe lau fō mai.
8: GlaxoSmithKline New Zealand Limited, Auckland.
9: O se pūlenga e mau I anga I whanua tau Pasifika. E ngā lulue ai mautanga te pe o oe. E fso soani I atu motu al Pasifika, a wāse lumana I manuia. Le stala mo se avanoa mānaia. E mau avanoa whainga luenga I le Navy, Army, pole Air Force Careers.

le uto is full farm inute on tale ole tu la tasi ile nei taiao ole aso full nei ile aso full lima ol masino uni lua fe luos fumoleono patalo fatu mananga fa lo alu pa ye tere ol tatu o tru on fai fo mo mai tatu fa sala lunga ile nei taiao ol na wo mai artu le tatu reina o tal sanga por kalame ol font talo e pe yo na fi tai tu nga yai fa tu ya etsi fo imo on makathi ile nei fo itaiao tatu vi ia le lofa mo le anga le yo le ni le ngata o tatu o ria mai le nei aso fo fa popol so ifo manu yo so tatu tu ia ai o so ifo manu yo fo i mana malosi mana fa malo longa fa wa o pea mo fa tua on fa ye pe on fa ta u ina tatu fo ntalo le nei no tar sanga i ba yesu tai tasi dalo lava ina i fa yo no fa wa o pea na fa malo longa mo fa tua ina ia fa wa o pea tatu proclame pe on masani ai ia tapen mai fo tatu du o le la o mai tengo tatu proclame masani fa i wa fo yo tatu mafutanga i tayao asu mfuo taitasi ole utanga ftalai ia male fisiri mtali utuspa ia vili maita tulumera oval sarau o lima tolutasi fai maisa ufisiri ia fafumu mefoli tato numa vili mai mamaya la tolutali mufisiri lau ina mai itunga utato kukrama

0: utang fatala I fshirim talo tu spa iya fatalo fatu tato wala au.
1: Hua.
0: Sono mai? Telefonu?
1: Semo wai le fa matela ina o tangata o Yesu.
0: Fea e mo wai le fa matela ina e tangata po le ele tangata.
1: Ole. Ole tangata o Yesu.
0: Fa matela ina ole tangata o Yesu. Ole tangata o Yesu. Sa ole. Mm. Yeah. O fea e mo wai le fa matela ina ole tangata o Yesu.
1: Description of Christ.
0: Description of Christ. O fea e mawai le fam talaina o le tangata o Yesu. Le fam talanga o le tangata o Yesu. Sili mai am lai foro a mataita to lokalama o Sili Mtali. O tuspa ia manutanga fitala ili neita e ao.

Ono minu te te aile tu laitasi, sili ma mlai fono o feo tuspa ia o famtala ma ya ili tangata o Yesu Keriso, sili ma ya Sam, o feo o leo lalolanginei o lo o ia ili motu e ta u al motu patamo o lea ta u mai ili tuspa ia, ta upu mo ta tu utangafta alai, ele ia fio mai Yesu mo tangata uma, na maliu mo tangata uma, o lea sa ufinangalo, tala mai la utanga, ili neitai au.

0: is. I'm right for now.
1: Yeah.
0: Is aye rima told. Yeah.
1: Yeah.
0: Philippe Lua. Yeah.
1: Yeah.
0: Aluenga e Lua.
1: Yeah.
0: Aluenga e Fitu.
1: Oh.
0: La ngwa se tfano, la ngwa pekeru bo bo la ngwa se tfano re no.
1: Yeah, you respect.
0: Yeah, ole ola ngani. Tu mau oni be lele. Tanga to po to. Ha?
1: Aba ke ke lu.
0: Ya si song.
1: Tengen na po.
0: Tengen po. E pelu. Yesu.
1: Yesu. Kwa mtana inge leo Yesu, kama ya makanga ya oa ipa ini. Mlaza nga alpesit.
0: Amata mila mtana tofu. Kwa mkala maya ilo nga umi malong kuku u malong kwa pae malong.
1: Yoi. Ulea oi.

0: Όλο σε μου ομούα. Φόλιο που σου φάω, σου είπα. Ο Λούς που φωνή λαμβάει καβό.
1: Κάνουμε.
0: Oia watato mo waile tong yola ilun na toto. Ia po I watusa. Male tua ele vaia. O le un matua me uma lava na faia. O wa na faia e ia me uma lava. O me de langi. O me de la langi. O me o vaia. O me le o vaia. No fali, mali, mali sili, ma fai pule, na fai e ia me o malaba, na fai e foi mo ia, o ia foi, o le tumau, ina foi me o le tumau, na foi me o malaba ia te ia, o le unu foi o ia, o le sino, o le kalesia lea, o le amatanga foi o ia, Ule umatua o e wooti, umalava. Na ia fai o ia ma fasirisiri me umalava. Awa o fina ngalo le tamā, ia mau te tonu ia te ia le tumu a totoa. Ina ia faalele ina ia o mea umalava ma ia. Ina ia lele ia te ia lava le toto o lona sa tauro. O mea I le lalolangi a tō mō mea o I le langi.
1: Alo, tai.
0: O le lei.
1: Seki, seki. Pesi fale mama.
2: Ika mbode.
1: Sano mai.
2: Pande. Ano mea langa. Nga ki eia I kua nga chukukua. Oi se la e dia mo se mado. Ye le la nga fizi fizi e do nga le ya e mo se se kada I do de kui ya mo se fai nau kai kai mo se la le mo I la ko ko ko. E ku fal ka fa. Ya. Ao ku ka ya ka ko ko ko e fu mai de e fu mai. Ya. Olengor kang kang ngau dos kadang saung ngau si dia le tu. Ya. Oi la le kang kadang ngau fuo nang koko. Ada apa le ngau le lau le ngau fuo nang koko.
1: Aku macam ruh sini mayar wai. Wai le ngau tengah tengah fuo mai lon toto. Ada apa le lau le fuo mai ai.
0: Ini dua
2: ini. Ele o porra. Ya, de ahí.

to ilong ang lalaw law. Ay oon pa siya tumalfane. Mainawa taong umaylo tinay na fane. Sa hiyo ang mainal at tusi. Paupuya sa tusi ay. Tinay ay. O te manao iya titongi na maya ta utukwe mo ang wakwe ngayon.